yewe owura obia nsewo eya wuna afriti tretitri kosi da chechitri ha na da su yo nyankopom otuma kuma yedu tutu bi enye ye dasibre.

Namikasa radinye bi mamia Anasye na meya ye bonia ya fu Isu senye radia dumwa Nakame ni magwasyo